Pijak sano pisan puniku ngadi kebawas ngemanggihan kebecikan.